0: Sakumilebili ni minotami na kutatu ni tandatu.
1: Sinahirukaga, sinzi jenu chabine, sinahirukaga kuro otape. Ndoti binu mjuka na nabijibuka. Ahonsi binu mjama firima taba ho. No tangorompo ingu ya sonatibe, ingu ya ngobja jenze vite, ingu ya jemi vitaka, ingu ya jizi, ingu ya vidafitanu vihuriye. No takara sisi. Igisirikare cy'u Rwanda kiri gukora karasisi mu muhanda ngo bisa neza cyane ngo bafite ngo kajugujugu ihagaze
2: baretse ngo warosiki ndonderi zonzozi zawe ko n'ubwo bivuga ngaho warosiki
0: narosi twari turi mu karasisi
2: mufite
0: ntabwo nibuka ibintu ntambaye gusa narinje mu kazi umve ngo uzi nageze mu kazi ngo saa moya na 17 nabwo nago nakagezemo ngo na kuvugishije nakugira rero ndabona rwose ibintu biba birabera hanga bitasanzwe nago ndo bashe kwagera ni inzozi ndende ni byinshi byari bivangavanze kandi naryamye amasaha make ndyamye amasaha 3 yonyine ariko ibintu narosemo ntabwo bisanzwe ni byinshi pe ni byinshi cyane tuzi zivangavanze ufite ibisobanuro bitari byiza
2: akarasisi wowe n'abandi
0: nandi kumwe na Jerome n'abamotari twebwe n'abamotari mu muhanda duri kabira no sonatibe
2: ntacyo ziraho tu
0: kubera nta bintu bya precise ngo wambaye gute
2: zari zo zisanzwe tu izo umuntu bya chance
0: uzi gusobanura inzozi se njye kubwira
2: bimwe na bimwe ndabizi
0: ni nk'izihe nzozi iyo zirose ziba ari mbi
2: ngenda ku igare
0: ngenda ku igare ubwo bivuze iki
2: urupfu
0: wiki
2: inyama ikindi ni iki bakwirukankana ni byinshi ariko ndabizi inzozi nyinshi ndazizi kuzisobanura
0: ubwo rero bajye bakubwira mujye mutwandikira mutubwira ngo usobanure 102.3 Kiss FM.

0: FM. Showtime. Can we go? Hadi kurajayo. You'll be 40.
1: Hey. Chan.
0: Bahages.
1: Daja. Kuyibutsa. Ndimudirimbo. Nakuze mbona batantini banje bakunda zimwe muri zo.
0: Nabo kuna bunyara basaza. Na basaza kabisa.
1: So ako ndirimbo twumvise n'ubutucyumva. Nese ndutazi generation yari yo yose. Ndutazi indirimbo yitwa Red Wine.
0: Birago ikere ku batumva imiziki muri iki gihe.
1: Ndaza kujya iyo ndi tayari.
0: Urabambaye ute?
1: Ah ndi ambara ibyo mbonye.
0: Wakwambaye nkuko abatantine bawe babaga bambaye.
1: Nayibona se. Bagambaye amajipo ya petetre. Ntabwo agera hasi, ntabwo agera hejuru. Ari
0: hagati. Nandi afite amarinda se.
1: Upuna havala.
0: Ataratse.
1: N'udushati tw'amabara.
0: Agashyira n'agakweto kagataru ukuntu.
1: Cyangwa se agakanzu bagashyira agasentire.
0: Agasentire.
1: Ndumva ari ibyo nibuka.
0: Iyo kanzu ndumva Antoinette ndumva ashobora kuba ayifite.
1: Ubwo ayinize rero. Antoinette unize iyo kanzu.
0: Ushake n'akantu.
1: Nigire kureba UB40.
0: N'agakweto kameze nk'akagozi kagatara ariko ukuntu kazamuyeho gatoya. Kagenda gasakuza.
1: Ako si nkabura.
0: N'agakapu kandi k'umuntu ki.
1: Ibyo bibaye too much. Agakapu nako njyana.
0: N'umuti pe nyine ushake n'umuntu nyine mujyana kujya. Bazimiyavamo indirimbo zisaba kubyina.
1: Ndaza kwijyana babarira 102.3 Kiss FM.

0: Allô, Kiss FM.
1: Allô.
0: Oui.
1: Meze mute.
0: Tumeze neza cyane.
1: Umuntu mwanya wo gutungura.
0: Cyane.
1: Okay, konta umuntu ngurira umukunzi.
0: Umukunzi wawe yitwa nde?
1: Amwita Esther Uwamahoro.
0: Mhm.
1: Enje banyita Venusite.
0: Yego. Esther se numuntu umeze gute?
1: Aje nyine numukunzi wanje pe ariko tumaranye nka amezi 9.
0: Yego.
1: Nifuzaga ko umutungura mumumbarije umukunzi.
0: Mhm. None se? Kuki ushaka ko tumubaza icyo kibazo? Bimeze neza.
1: Nyine. Aya muri nyine nge agerageje kwishije kashi n'izo agenzanga huze.
0: Mhm.
1: Nyine. Amwira ngo n'abahungu bagenzi bashuti bavuganaga.
0: Mhm.
1: Wewe kimwe cyane kugira ngo mumbarize ese umukunzi wawe ninde? Mumbarize amazina ye.
0: Yego. Sawa sawa. Ufite nimero ye?
1: Ingona
0: ifite. None se nta bundi butumwa ushaka ko tumugezaho mbere yuko tumubaza icyo kibazo? Naramuka avuze wowe nk'umukunzi we nta message ushaka kumuha.
1: Okay. Ndana imuha pe.
0: Umwanya ni wawe.
1: Okay, espere wanje. Ndagukunda cyane ndifuza kuzambera mama w'abana banjye nanjye nkubera papa w'abana bawe. Urabizi ko igihe twatangiranye urukundo rwanjye nawe rucika intege haza mu bibazo. Ariko kugeza kuri iyi saha ndakeka bimeze neza nubwo nabyizeye neza. Niyo mpamvu mbinyujije kuri Kiss FM ngo mubwire ko ngukunda cyane. Nizera ko ugomba kumbera umugore wanjye w'ejo hazaza kandi muri gahunda afite birimo. Ebyeri ndagukunda cyane. Imana ikurinde.